0: Tutakura wọn na blanche asiye se okai eti ni saa ni ntino papa ne ka se obu ni bia ma ni baba o se be se na se se be we na papa na wura e mane mane yi ase wọn ya ni di e baba o ni na suru ya me be se na sta wa se na bo me ti na baba ni tu fo sa me ba
1: ti wo jan chere chere
0: baba se ti wo jan chere chere
1: na wo na
0: nchere chere nya bo ka ma me ba yi kan ni wo betu kon ya na wa wo fo che wo chira se
1: sa
0: o ni ba ma no wo nya me susum ne ho Na so ti wo e ni ni po amra e me woni e bu pesi akoko ti ma so fa ye no fa wi bi afa be e no ma nya na nya ko mu ni die ni tro ni e bu na so na o bu ni pa o di tu afa o se po nya na
1: nche de no fa we o se ne ti mo
0: ni pa bi e di e no ma po nche na ma tre tre di ye ni o ba bu so na ye ni na ye bu tre di ma nche ba ma mo pa pa mo ti o ni tro bo no progress as be tu wa ma bu se ti o se
1: wo ja mran
0: so o se bu wa ja mran sham
1: na nta nche che
0: o ma ni nche che so en to jere da
1: akuma ho
0: se to akuma ho be bi bi e o be ko no ma o ba e chire da ye
1: bo tie di
0: mra che ba mo pa pa mo ti o ni bo no progress as to wa ba bo se to se ba
1: wo ja mran
0: so se bu wa ja mran sham
1: na nta nche che
0: o ma ni nche che so en to jere da
1: akuma ho
0: se to akuma ho be bi bi e o be ko no ma o ba e chire pa to akuma ho
1: na ba ko ti ba ko Una mo chon da
0: o be fun.
1: O da o da o nya
0: na me soa.
1: O sa mo
0: ninyo se be fun chon pia. E na ma be putu. Tre no o me so. O le. O kem chebe o la. Me kan si bo. No akwa ko be no budu. No ko bi ka ya no.
1: Yes.
0: E o bo ni ani die ti ko konfane ti hospital 37 no. Me hospital san kese no a. O bo ni ani die ni o ti. Wo notice board no. Ko hwe fun na se banko. En kwa la nko. Nurse training college hospital machine no. mo post ya tu de ya ya de green shine ya de tene to woni mi se bi de board won ya le da won ma le da de ma mi ma so de gbai fi no ayi de ni da ni ma chi ne se ne se fo ni ne no ko ko sa ba jale na e mo wa no tie pa nyiri pe ne ko mu
1: yes
0: ma o ba so be wiya ne wa kun no ayi de ade
1: ma sai
0: enti na nam la che ne ma ba wa wuti support ron kokko no because o bu ni ya de de pa
1: ni no
0: kanepa obi wa ne ye ye no ayi de fim bam ba won so somebody was wrong na somebody na was wrong It's all to grow.

0: na twa ba bi amkom ko busa anwa ba ko 150
1: ei
0: ko enwa
1: ei
0: ba ko 150 me sha na busa keke 150 ne ye 15 shish akete ko ko je asa ne dia wodi na utwa wano na utwa fa no
1: ta was it on hang
0: se wan bi ra no se se wo na bo na no wa sha adwe took me round crown
1: crown
0: that was you had a blanching that tag you be from koko ebi hey o te ka no to nsua ohro na nu shanke urade
1: amen
0: o dura na ga junction no china for
1: nsi no ja
0: o kwa peka baby di car na parki
1: ebi na o yire
0: o ka chire meeting se wonder home na nko baby a
1: o hwe
0: wa fight
1: obi yere
0: ti Genesis chapter 39
1: e won kwad mekai
0: verse 5 down
1: ya
0: sembi wa Joseph Apetro si biabo ho ama na fata
1: wo ja ne bosu ni egu ho
0: ishanke urade
1: amen
0: o ti sheri ya ge urade aji ku chebi mama
1: mu se no kro pe ja ka amen
0: eni epa na
1: eba se se meti no
0: na se meti
1: yiri tu no
0: o ba ne tu ne ti joseph
1: o ka meda
0: ana joseph se o ba ne meda
1: verse meti no so o ka chance o ka no se
0: ehe
1: hwe
0: mi wura nya minti
1: o de oni fi
0: o hwe de
1: obi nya so mesa
0: obi nya kese obi
1: a o ka mbir bia
0: o ka mbir bia je wo
1: na anya
0: nya mumu ya
1: ko ni
0: mi ya boni
1: e urade ka che joseph sa dada
0: tem bia
1: o ka che dada
0: hallelujah
1: na
0: so anya de
1: we te so de beda
0: ablantie
1: he ka de obi nya so mesa
0: obi nya kese obi a
1: o ka mbir bia
0: o ka mbir bia je wo
1: na
0: anya
1: nya
0: mumu ya
1: ko ni
0: mi ya boni e urade
1: ka che joseph sa dada
0: tem bia
1: o ka che dada
0: hallelujah
1: na
0: so anya de
1: we te so de beda
0: ablantie he o da letter le yire no chira da o benji joseph joseph en fato muske iko joseph wan iko da o tuwa so na
1: so na so went
0: ko no went a ye weti haleluya
1: amen
0: sha sha o da letter ye mre
1: wa ye mre ja
0: wa tre condition ni mu a
1: wa ye mre wa ye mre
0: annum kwasi a wi kwasi a na mo
1: wa ye mre amen
0: na na yire so no ju bete
1: ko ja
0: vim Hallelujah. Obeda dum tu tu tu tu.
1: Asu.
0: Ewe na na yi.
1: Wa ya dum bo.
0: Hallo, sister lo so no fadu ni ni money bo. Ba ya ba ba ya. Tu ni she ba ku mi wo hu she. Wa te ya na da ba ni adwuma. Tu da wu tu na wu tu ne yire. Wu tu ka wu tu.
1: Ne go ka, ni ne ka go ka,
0: ne
1: ka
0: sha. Tu ba he 30 years no fa ya na enye nwa. She na she ni yo.
1: Na
0: she na she ni ye. Nanso eyaden
1: sabre nim
0: sabre nim
1: ebe ko dam
0: tabi joseph ko ko ye wa adwuma
1: efio ni pa obiala ni ho
0: na obi a ni fie ho
1: wo so na tell him ka se
0: mhm

0: kwa nan a na ofie ho chaka wadi din da take ko test mami
1: john chapter 2 action I am sure. Come
0: through.
1: Na ada to so miensa no.
0: Na ada to so miensa no.
1: We share from Cana.
0: We share you from where you from?
1: Cana. Au Galilea.
0: Ah, where you from?
1: Galilea.
0: Galilea. Aha.
1: Na Yesu ne me ma me
0: wo. Na Yesu ne ma me ye ade.
1: E wo ho.
0: E ti san sai. Awadie, Awadie de ji ho nti. Yesu ba ono sa.
1: Awadie
0: ase. Awadie ase. Sese Awadie ne ji awadie sa. E ji awadie. Mratie no ma ba wa. Mumwali na munyan punatue no.
1: Eh.
0: Bachira, bo mate sa kira wadwen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Che Ephesians chapter 4 no. Ephesians chapter 4 no. Nine. The Bible no ka.
1: Chapter 14. Kichimu
0: ankron
1: ankron
0: akodumienu.
1: Akodumienu no.
0: What say say?
1: Benu yase ne baako.
0: Bible no say. Ni bienu se baako.
1: Won bre mo tie wo ma wo.
0: What say? Won mo ko e dey time a. Wo ho a. Aketiapa e wo ho e ma wo.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: O hwe ase.
0: What say? Ni bi enu nam na ba ko hwe ase a
1: ba ko ba ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na na do ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
1: yes
0: na wo so a wo wa on we ya ba nketenke che wu hallelujah get to ro adi no o si pa bi enu da na do a na ya ba ko ba ko hospital
1: yes
0: twen
1: ba ko fu ya
0: na ba ko fu a wo da na na do nketenke che
1: obi ka na no e mo nuye
0: enuye hallelujah
1: amen
0: eti twaso e
1: be na so on ba nu da
0: na ba bro se on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye
0: won hye hallelujah
1: amen
0: june july
1: eh
0: weather na ye cool
1: eh
0: january december
1: ati
0: je fo bre
1: yes
0: mun wale na mun yan punatue no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se ni ba mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na ho ye won hye
0: be de na ho ye won hye
1: na so bi
0: twa o mumu ba ko a
1: ba nu ni ba di asie
0: ni enu nu ba di ade ba ka bom ni na di asie
1: na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem
0: na bible say ahoma say ebo homi ensa
1: ententem
0: na chese oba nu okunu ene ba
1: yes
0: ahoma ebo homi ensa no e ye oba nu okunu ene ba oba nu okunu wale ade e be ka oma ye mi ensa ye ba
1: yes
0: eti urade die because o tuo jakobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade e
1: sa
0: urade obo ni obo awade e se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no
1: yes
0: wa mo mpra se yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege urade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wase na mo kase
0: na mo kase
1: enam dia so
0: enam dia so
1: ebi se urade ye wo ne omrantible mo yire
0: entem da si ne omrantible mo yire ebla mu jira ho for better for worship
1: yes sa
0: urade ye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worship ne nya adwuma
1: da bi
0: shege urade din
1: amen
0: for better for worship no enya adwuma eye for better for better ye pade ye danko a
1: ye danko ade enwuno ba ye mpe
0: be ma adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu wa ba so be ma so adwuma sase ase e kosura no wa sase e di nkwasi asam wo fie
1: o fa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: obi ahun ba ti no num no aba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase e kosuru nti wo di ma nsam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu kire wa mo ye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: so
1: so o se o nan ti be mo ye dansini
0: wo no mla bra mu ta se wo fi da no na wo wale
1: fo o se ka wa no
0: onyakopo jira finfini ho
1: sa
0: for better for worse and adene ma o se na kure ye na me ma o nkwa no se bi ze ni
1: yes
0: eti se do ba bi na se uja wo yiru uja wo kuna o problem
1: yes
0: hallelujah that's why
1: ona na wo twa ni nkontompo
0: fsf ba ni sa enye o uja wo yiru na se uja wo kuna ana ugu awade no a enso fo abugu awade mu ntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade mu ntie bible say so ugu awade na enye awade no na wacha nkontompo
1: ocho nyankopo nkontompo
0: ocho nyankopo mwa
1: ocho nkontompo
0: ocho nkontompo watra sashi wishwa wa ujejeje to aso e
1: na so ono ne honkafo ne wapam wapam yele
0: wase wase ono ne honkafo ade wapam yele woni na pama shebo eti mufa wade ne nkwa wieye ene abushwa bebre egu kofo wade e
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe hallelujah
1: eba manti
0: eba mamunti na
1: amena na to na
0: so o twaba
1: dabi o
0: o ka se e ba ye papers ne dia corporate pressure complete dodo a ye pe
1: e pe me na tuwa
0: na ma ba hallelujah
1: amen
0: buni ba bi abawa ade na ko
1: pe me dabi
0: e ti se sister blawa te se gua wade
1: dabi o
0: ka tuwa so twa
1: na pe ho hum ke na ade na ko akopo ho ase fo betumi
0: ya
1: nhwe mu nhwe mu hu yi

0: Hallelujah.
1: Na ntwa omna ntibla mo yere nkotompo.
0: Nkotompo. Hu ba no. Ewiase apetition shawade no ese wo ho.
1: Oh.
0: Where the need go? Because akwa ya fa so ma mema ne bon kwase aka no. Ese na kumam. Eti obadi din kwase asem kase. Hu ba no. Ewiase apetition shawade no ese wo ho.
1: Oh.
0: Where the need go? Because akwa ya fa so ma mema ne bon kwase aka no. Ese na kumam. Eti obadi din kwase asem kakra bia na kuma na hura kosoro. Cheke urade din ya. Wose urade ni wacha no wone. Hwe ye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4.
1: Hebrews 4.
0: Verse 4.
1: Muni awade ani.
0: Bible awade ye ni.
1: Na mo wa ho fin.
0: Na awade ya ba ho
1: ya. Nyamafo de.
0: Adwamamafo ye.
1: Se wose Jacob wona.
0: Ya me yere awage ani ko nyabo.
1: Yes.
0: Ye mpa je. No mpa awade seye. Cheke din.
1: Amen.
0: Wose.
1: Muni awade.
0: Muni awade ani.
1: Mungu wa ho fin.
0: Mungu ya de ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Etimi nya. Sofo. Tema. Atle. Tarso mo ata. Nikunu no enko wa so nti ona ne so ba ko tutidu a wontwa na onko onko ja nikunu no sofo wutie me tie ne ye pa bible sa wade ye ninini
1: me enko wade pa ho fi
0: ma ye nwa wade ba
1: mamafo
0: na adwamafo
1: ene wale se
0: ene wale se ye fo de
1: ene
0: e ma bebre enko wade pa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo ko tena buru kire wotu kwa ja nikunu wo ga na akwa tena buru kire bura jaman
1: sa
0: Bema so ajara yire wo gana akwa tena bure kire bura dwaman. Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wo du obi awale wo ha bro wo kunu wa. E na wiase ade wo kɔ. Shape papers wo enfa nkɔ. Shape din da. Bible say awadi.
1: Mengu
0: ba wadi. Fi se dwaman. Ana wale se ye fo de. Onyakopɔ bebu wo maten. Eti obi a wagya ne kunu obi a wagya ne yire. Wa na mo so mo obi awade agu.
1: Eh.
0: Wo problem pa pa pa pa pa. Wo problem pa pa pa pa. Na Asa intina Isaiah chapter 20 verse 12 when you nemla shike ba she mti kaya onyakopon de ba when Isaiah chapter 20 verse 12 no on power le go hwe otro shem say
1: the way jare unani
0: Isaiah chapter 20
1: what say insaya
0: nyade ade
1: insaya
0: wadi onyakopon wadi nemla shame di kaya ba no otro shem
1: sha
0: wadi ayi
1: ba

0: asoma no ukuru sa private care ya obeware yo de bai sha anya ne dia o akosia betimi abema we padi na se wo kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri via kwa kofa kwa we bible say di onyankopa kambom no say ye hiawo say ya ho kire o ema nipa biela uyo hino uyo president o uyo sofwo won a bible no wa wi ni nyina gu dirimu a bible say ema obiara nya de ade entitim so so e
1: o se
0: ah
1: oka chea no se
0: ana oka chea
1: enja mose ema ikwase nya enya wade
0: e mose ma kwanhye ye nya wade
1: o se won se
0: ana o se
1: won se makoma dinti ana mose ma mpan se
0: mose se ka se
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e vivita se no
0: e vivita se
1: na kante sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no ewrade adwem no na kante sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: e ti mesemo se
0: nti mesemo
1: se nya ajama monti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo jaa no a
0: na se wo jaa na
1: na wo ma ona sa wade
0: e ti wade em eye adwama ene wo wuo ye beba ho hallelujah so wo yira nko bo adwama ya utim jaa no wo kura nko bo adwama ya utim jaa no but opa utim fa wade ye hallelujah utim opa utim ye dia de e fa wade ye because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: na de che na mo mo de che na o san koye bia o dia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yan fo hallelujah
1: amen
0: na obi o ye adwamafo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tataso na se o di woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade amakwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadiem ye nkan ho
1: sa
0: ti aso wa ha Romans 7:2 no wo so ba wo so okunu ase ye de ne kru mra ye ade achechire no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wonye de ade na so fa de kru achi a aya ware sha ye fo na babu so awale sey e fosu beja won chefa e wo jata die num twaso
1: o sey
0: aha
1: e ti mi se so jaja mo nti
0: anya jama mo nti
1: no
0: bi ja na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: ma sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase ya wade
1: ni papa
0: o sey me yiru mu me hallelujah
1: amen
0: me ja no wase ya wade me kru num wi wa ja no wase ya wade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani ta ho na wo pre na ko fa de ye mfa na duru ba bi na te wo ntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne so jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e sefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa ne na yire ntam te dia
1: na nya anya se o wale
0: ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
1: se nya nipa nya aji we
0: na ndi bo tutufo na etutufo bi wo a
1: wo won sa
0: ni bo wo a ya bo ne se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wo wale
1: wo wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bo wo de oba kura betumi adane nchem fie du kura onye oba no hwe oba bo wo de bema bi beto ne nchem fie no modumi eh eh onfa ho oba bo wo na ma ne ni kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa ni pa ne de eni tutufo bi wo urade na ne de ama won sey won mo de won nante saa me yanwale na wa wote nka sey sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o ze na ejitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
0: obu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven ntin won pe se be bia be de ade ebi ne paul to aso
1: o ze de obeti ma ji we no
0: ntin wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me wale e wa urade nhyem na mom so we are watching song wale na ko buruburu jaman dia urade no be di no nyonyonyonyonyo check urade din da e ti no bia kwa to ama o say untu me show ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 what kind ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa na o ka verse 19 ye di wo jane unani to aso
1: sa wa say di wo jane unani
0: aha
1: Abrante ne kache ne se.
0: Na Abrante ne kache ne se.
1: Bedi enwia so.
0: Bedi enwia.
1: Ade na ade na aka bi.
0: Ade na aka bi o.
1: Yesu ne se.
0: Yesu se ne se.
1: So pa so konkwamu a.
0: So pa so konkwamu.
1: Koto de awo.
0: Koto de awo.
1: Fama ehiafo. No,
0: koto de awo nyina bebe ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha cheke wradidin.
1: Amen.
0: Eti 1 Corinthians 9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6, verse 9.
1: Na wonum sɛ wɔn a wɔntene no.
0: Bible sɛ wonum sɛ wɔn a wɔntene.

0: teacher say so nim na do sa ka me baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade abu proverbs chapter 10 verse 1
1: insha no me
0: bible say insha no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: ama na gani anije
0: oh obanyansafo so tete obama oyo nyansania
1: ama na gani anije
0: wa wani baje wo tete obama na ko school ahwe no akra be ye lawyer be disofo akra be ye judge wa be ye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank wa yesi bank manager ma mini man baby man ntra ana wana wani nyia na
1: anije
0: eti aya na under 20 blaster for obo bonu se oba ni makelesia no mo akwani nya
1: debaje
0: hallelujah so benya so ba mane dan yafo a wani wani bi
1: no bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wuye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no o se ene omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi aboa won
1: omo ye mobo
0: minya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya so se ewo se meso me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe wo hallelujah
1: amen
0: to aso
1: obanyansafo ma naje nije
0: obanyansafo ma naje nije
1: na obakwase ene na wrehu
0: na obakwase ade tembia oma ne na wrehu chazambi proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa ene obitum di abanoma ekọ wale obi oma kwan ma ye ntia ba no obi na ti ni pupu tete wo proverbs chapter 20 verse 15
1: abani mka manyansa
0: ache abani ene mka emanyansa enti akura wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani animka
1: amanyansa
0: twaso e
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogune nanim asa
0: nkwala ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndia agro obese so nkwase anyina gu anim ase bata ni jimi wa jimi wo ba wa wo no utum wa no kase obi ba ho amane ni agro na kra no obeji na tema ya diade aguru ma me yura pa pa pa pa pa wana me lupa ko sha kola ichana
1: na iguase
0: so wa ta tete danfo na na ka kire wa danfo no sha we kwashi ya afi na wo na ujina we ma twashi aso ko bu aso wa sha ga urade din be 17 ne sha sai
1: tretena wo ba
0: anti babro sai ne sha ni nti no we ya ba tan a tretena wo ba
1: na wa ma wa home
0: na wa ma wa diade wa ma mo hwe wa mo ma mo ko school ankese no ene ya besifie atoka saman wa wa mo le last mo jo so mo wa ma ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha kura na akura ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no awurade mane tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba tan a utie mi na na sa wale saya ba wadwene ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ana wose se enya wukunu enya wiyere 17 no wakan ho
1: tenetene oba
0: tenetene oba
1: wa home
0: na wa ma wa ade ade
1: wa
0: home
1: na wa ma wo kra anika
0: na wa ma wo kra ade ade
1: anika
0: proverbs chapter 23 verse 13 to 14 proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkame
0: abofra ntiba bo ne sei emfa atenatene me nkame abofra
1: na wo di abahwe no
0: na wo di abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so di abahwe no
0: na wo di abahwe na
1: wo ba je ne kra fira sama
0: wo ba je ne kra ade ade
1: fira
0: sama ndo hallelujah
1: amen
0: solomon David ibe wu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade. E shirawo. E na ba tan sen

Nikambu yi twifom ni tira kwasi mensa no wato gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na jobe kebia brantie bema ne so bema ne sa so ya no ni bi se wiase ne ya ne dia na no ba ba kwa askumase askwan ya kwa all night me poye na me pe bebi ejina prichi me pega be ni enianom ena o machi ma mompa yempo me ti sa brantie bi bo ni sem hey hey oso oso look eh why she pop kura wada pop che se Eya yura wo se mo. No boy. Tese, 12 shot of crab 24 to 26 years. Na send the power we ready be mo atwa for the because of so nyakopo so na to odi pa. Na the osu ade ne fear there. Obet so we dey make no. It is so person we nyini cha. O se we nyanyam shiro first. We wo ni die last year. Babs na ni we gen da won kwa. En ani pen shiro urade kura. Na ke di pen mu urade shiro urade a na sofu mu a. Me the 18,000 na sha bible ma pe baby di ato me da me ho aba me ba na dasani abia bible no ka ho de po akefa bible ni nyina ko onofo no abia mu no yiska na film no ja bible no ho me nia me sha da me fa be senkati a ho ma di bo trende paneye me di ku fam ye ne ti se duro me de bo ba na go ho de 10,000 to so wo duro wa de wa yin nine wo duro na wa twe no ho papa ba ko ye attempt wo be se no se we sra ha no no What are first sika wan hwa wonta wo ontra wiase enche wada ne dabudabu na che se di patras ya wo se bible mo dia wo na ne hwe che se yo asfa ne bua che na dia me ma wo say ni urade wo fa wo che na mo mo se wo boni fuo anya na mo dia pe do boni fuo be sesa eti sa wo ti boni bim na nku na no nche se ohun boni a wo no o urade wo chimani adumbe anpa ato wo bro be dia ma wo menye se bia onku onya ne wa kra ade sakra ne ne Anything a Bible nessa wote ne no a men prim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pay so be mo diso ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa blati o wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timo odre wo pe obi e di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona ka kai ho wo se me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa So go Deuteronomy chapter 28 verse 1 na okay wonum na copy 16 no e yenhira from 16 to 34 na ya no me na edu ba bia wose mi awurade meme wose dan na wonnem Lamentation 3:37 wose bone ne papa bia na wabeba bia awurade minim ho ahwe eniti Isaiah 54 awurade se mi anam bo wose ifo se wose awurade ni ti mo dre na ono wotua obi alaka said in adjuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible said ye wudua na no anoba mu wotua ani timi ni aduane ye ni wotwane ye de wudua fa no enya kura Sodom and Gomoria kehu openfo awurade di jahye no na kura ya we ne dakro ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira he ya na roma fo sankri ba fo se kotonyom ebu akwa road no bu nyina kwa wuye ka ne kwa na awurade nim so mo ye roma fo Was it as some de we dia defo a wo obone fo so ubegina I say we go to say suru we so back sacra abi we do you say now you tomorrow dinner peters we nim no ma o mo fe ana no no bi akodi obi irachi kuma sia bonte so ne ku abrantie no wan na ya pai ni trip wo nu ya na akoshia sekan a wako no e bia na wo de wan koshia sekan no akoshia doma machine ne ya spark ni wachi wo na bo say we say we ya mahogany so ya tick you bonia we die we nya so aketu antentem obi yire Obi kunu eh adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe agua ne adwama mo menia se wote sa bone we mu a ene dai bo mo de se wote ne no a wo ba se kira wagyere papa mrachie ne maba wan kwala kitikiti kwotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwatifia ne akotwitwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekwa woro bo ye papa ba ko no ti bus bia se sofo ni pandan wo baba ko kan Na ba ko de pese dia si drive na tu kwa chi na ba ko pega AK-47 na wonuma na wo ko ba 70 years wose so fo media bi hu AK-47 na na mkata me yire se 7000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na dia ma no odofo akore duru papa enje ne papa ndi sika ne ma na wose 300 na papa na tie free so no wo fanka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa ise wose obie na na ketesi ya boneti kwa wo kana yoro ho Wase sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire te me nche ne yoba meti kon na papa do tu se we tu no wo fie pa wase sofo se me yire kura ntukwa ne bianken ha me yire tim ne yoba meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nyantokwa wase wo ye be ma fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya no ho sam
ne nessa wotemene wotututu ani aseka.

0: Amen.
1: Awurade betima hwewa surfi ase se wo ba, wo benu ho se wo ba wi ase. Tie na wo betie se sofu we suru kwache no, sofu we na no achia. Wo konkrenye difu egu a wo ma no achia tia, enya sem ketua. Ebo bidi chirawa na ye mashu. Na nshiranke awurade se wo mo sa yale ya na wo ma shoro na sa egu. Ene ukonkaya upa so daya to sese ya won sabeka
0: yin bebre
1: vi se wo ma mfa kwampa so ene di ye urade adwuma so urade so ba bo wo ma to from ise ke urade
0: amen
1: urade wo tampa wo ebla il nin ke se kaya when you say wo kuni nua yo Eradin abere hwe saa ena me woni wi wi e ba mi sa woni ya ipan Eradin ba na woni mi se ke na ko ebel na so Adam e ko ti dia ba ni biye dia Eradin ohun yo na so hwa ma ni di fi se Eradin wo ka saka kra bi Isha ke Eradin
0: Amen
1: ti wo ye sofo wo se wo fro ho di fo na se wo tie mi a ye Eradin adwuma no jani wo fi se sika e ye Eradin dia Onoche. And a Matthew 16:26 is says so nipa nya wiase japade nyina no ohwere ne kra. Sana babo ne kachire. And a gidifo ne nipa ti wiase amopese moye ntam nya mo ho no. Monya careful. Isha gewrade.
0: Amen.
1: Na kwantia eye musuo. Uko tru nsuo kokko. Na di sika koto account me bla wonya adwuma koto bank ho. Na woni misa ya kro no ana.
0: Kro no.
1: Isha ke urade.
0: Amen.
1: Sofa to etama betna etam so wana wa. Obeka nyankopa asem with that quotation. Ena oteso. Ena mebia to wana mehwe no. Na de metia ne se wo ya baba wa. Ene obetena so chef chef onkwa na na etam ni nyina asa. We are baba wa na so ni abranti bi eye ye finishing umbro fu ye finishing
0: worship
1: worship na sa baba abranti na dwene pese sesa bra beto nsuo worship e bia na ship na wotu ho no Jonah betinem na sa Jonah na betra ship num no beto nsuo na minyim firi ho Ibi ana entrepreneurship nipa ntimi ma wo nchan blabeto nsui na nipa shashye mla wo nchan
0: twi nipa ma
1: wo ye shofo na wo ye fellowship tini ye pawo na se fellowship ni ntimi nyina blana menyi yo na na be shashye punum ni mfiri ho ena o ti radio national ship ship ship ship ship sa wana wa with that quotation
0: bi anytime
1: Babo ne ka se dia onyankopon asoma no no eka onyankopon sam. Hallelujah.
0: Amen.
1: O si dia onyankopon asoma no no eka onyankopon sam. Yohane ne kan ye. Ana John 15:7 so aka se samotram mu na men sam so tram mu a. Mo besere bibia mo pe. Na me awurade meye de ye. Meye. Tienye pa. Esanchirani, sanchirani, sanchirani di nipa ko bebi ayi no kwa se oko. Oba abesi amunukunu se kapre kapre kapre kapre. Osoda not ya solve you total non ten way. E de hwehwe se na wadi be yi. Me wan no ekwan a da ho tietia ne se. Ephesians chapter 5 verse 22 so wa yele no momle mo ho ase. E ma mu kunu no. Isake ura.
0: Amen.
1: Na odu 25 na na ama ekunu num so eno wo moyire no na je se ukunu betumi adọ wa age se wo ba no de di kan odi kan bla wo hwa se first nya sa na twa se mne kan
0: sa anu kan
1: an sa na ukunu betumi ade adọ wo ba ni awu o na nso anti wa ye so a enya adọ a ena no sofo bi so obekye mu obi amaji bi Uyo oba na se ukunu mpewa bejibi konu ama ukunu.
0: Hey.
1: Ukunu dinu wia. wakam fam wamu kwenye na sister bako flow osisofu wademu nubechina mamu kwenye na omu kwenye

0: Ebi asira ga se wonu ogo ni ani die pa wo sa asase we su a onkwa na urade bi amara e se obeta sa o show my way tis di nyi kwa panyini ahun blasie no obuo pa firi wo my way mu ene ko yakop se me self because o sha yakop on abodi a oboye no a yakwa tu se da bi wan
1: amen
0: na ebra adam fa obu a ko yakop no gu se dia esiwie adam eti amire bi ano dia wo sha na se no fa obu ni ama no a e di se obetu yakop amra e kan
2: 12
0: No, I actually ship to me
2: I'm not sure.
0: Anke ye mu na nimtia but se kuma wanu tia panyina na ye sokun sokun di 22 na
2: kwa autonomy
0: 21 between je ne ababa me ne na cha wonya ho brasi wo e ne so pe
2: number 2017
0: obo na na no babo ne se de obo na mutane ko wo sa ho panyina so na ye si wabu okun na so krofa ko wi ade na odi amenya na babo se me ye mu na nimtia na na blantia papa wo se se ye che kufa na okobo ni bi wo ya mo boss na wa dinom na over 17 na what say
2: the odumi naja
0: nti bible say obi bia la odumi naja
2: ne nanu
0: ana sha ne nanu
2: kunu onkunu
0: bible say say ni pa ne yade ade
2: nti
0: titino sha wo ya kura na say wu ade wu no obu ani ani dia na bible no me yesu abu ya kun
2: yes
0: e mati ade mo ni nyam so buo na wo brese e ne pa na wo pa wani mu a na wo du pam na mi dia na wo ba di tutu mu kun na ba di wo man player obu di e ma ba wan tumi nko ye ni mi na ade na obu ani di na me cha say no be 16 na fashion me kan say
2: 27
0: no me 16 Twaso
2: enka do
0: ana bae eno obi a yebja
2: ene
0: nna
2: na nyina nka se
0: man ni
2: amen
0: ka ene bae kwa se bae obe
2: ya yasemo
0: abrantie tuma ne papa na se panyin bi a wo bu na tumi ma obi nya wale free
2: sa
0: na di platina na ofri enche ho baabi a oba na oduru kro bi wo ekwan mu ho baabi na abrantie ne twa ticket ene otetata ba se no na bla abrantie no oduru

0: obi bam ema awareɛ ebra ena ne agya enim ho ahwe me se se menyasa quotation we metre 55 nya quotation ba kwa me preach tracher abosna ma 19 no wase sei
1: ware
0: sei gya ho ahwe bi
1: fone pa ne che
0: ti fo mbe so hwe
1: sem kwan
0: o go kwan hwe assembly
1: oja
0: na yira
1: obase won sei
0: ana obase won sei
1: monkey kan ne sei
0: monkey kan sei
1: free fit asia
0: no
1: oba ne be ma no
0: oba oba ne be ma no
1: obrema no
0: ba ma no ba ana obo won
1: no
0: ka
1: nipa beje
0: ne
1: ja
0: no nipa beje
1: ne na ho
0: ene ne
1: na yire
0: no den ho akwa dia de akwa ne yire awale a ana o kwa ne ya awale ba ewa abushi afie no wo hwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o say nani enani eja no she mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: da bless wasi ufie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ta emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kuna kwotena busu afie bo po foforo hallelujah
1: da bi confusion
0: na confusion ba ba ho o say nani eja mo ka mo hu bo mu a monko enani eja eka mo bo mu wi a monte mo mfiri wo mumu na monko pe ba bi ntena
1: sa
0: monko ba mo sesen makokura na mo ba puto na mo ba di a ewurade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso ai
1: wasi yenti onu ba beje na jane na ho
0: onu ba beje na jane ne na
1: no na ko fa
0: ne yero onu ko bata ne yero
1: onu na ko ye honam kro
0: na onu na ko ye honam ba ko
1: ti na wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enani eja ade mo ma awade awia mo ye honam ba ko awale fo mo nya honam ti abranche ya ma wo yiru fa ofun kakra